0: Ayo, manda manya kupo ni hamu. Apa unya kupo ni hamu. Radio humbari mubama humbari saka. Ne, ninkrata. Kami de radiasi.
1: Yesu ayo! Yesu ayo! Nipa wasirene wadi. Nipa wasirene wadi. Ani nipa ekechwa ni wazia. Na ye introduce commander morning man. Asini mami ne kun introduce man. Na abedi 5 years. Adanse na wakase. Na onye niye. Eno sobedi sa adanse. Se onye.